mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kejila osu elekesan odun 2026 asiko ati igba ti aye yo san oni lojo saturday gbogbo eyan omo olohun so le rapa ladide e jajo ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ologun ajobo be se ji yen kan so pe jesu o ma se your statement ya koko to bota lenu e eyin te wo mi te ngbo mi lori facebook eyin te be pe good morning father good morning jesus and good morning holy spirit e wa mo bo ni bi pepe oni ato la fi joko ni bi pepe ni enikan ni wa to ba tu akoko ma ni ke dide e juwo yen si pastor dekunle epaphras woni yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midway market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan ara iko mo ki yin be se tuyaya te tuyaya sinu ipade egbeda inu mi sa ndadun e wo mommy ati daddy se le gboran lawe e kan dide o ye mo bo ni bi pepe ah climax ipade ayeye ojo ibi woli odekunle epaphras olayi ni o tenubodo ola ololayi bo odun o le tan laye ojojumo lodun lodo temi o ki mo tan yin je o si jo ti re gbaroyin ayo inu mi mo dadun ojojumo ni gbogbo eyin teyin na fe kinu yin o mo dun ni gbogbo ojo aye re o de tin so bayi gbogbo eyin te fe mo ri dunun sa e mo bo bi pepe roju bo se ko bo joko lele nbe e joko lele engineer e pe pastor mi system itayo ka fi mo dupe laaro kutukutu pe ah mo dupe temi and dupe ni

mo ki gbogbo olugbọn mi jake jajo ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati bo mi ati lati bo mi ni kutukutu loni ojo jimo jimo oloyi gbogbo leo e dide nle mo ki yin tologun tologun e dide nle mo ki yin teleso teleso e dide nle mo ki yin lonko jesu eni to ku to si jinde. Thank God is another Friday. Pastor Dekunle Epaphras, Wuli Yinio, Tijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, te Midway Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun oni lojo kokanla o ninu osu elekesan odun 2026. Bi awada bi ere osu na ti sidi le o nlo. Bi o gbo se nje ti Olorun ojo Sunday ni agbare ni to laye atorun oni ase kagba oni popo sisin ti ojo ibi ati 77 special ti odun 2026 on lausi ase kagba re bo ti e je pe ni ola olola yi gbogbo awon to ngba Epaphras cup won o wa ko pelu ara won ni ori feed ta pe ni Odogbo Barak ni ojo ni ilu Ibadan o ti fa kiki mo ki gbogbo eyan omo Olorun generally gba jo ba bi di ojo Monday ma ma ki gbogbo awon omo Olorun but Sunday ni asikagba we je we mu ati ni gbogbo Sunday church ni o awon Sunday church o nilo ki won wa bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan ara ilu Ibadan ati gbogbo agbogbo to yika ojo Sunday la sikagba e ma bo ni bi pepe ki mo fi oro le soro gbogbo bi te ba tin gbo mi o to ri jimo mi weekend mi eyin te nbo mi lori Facebook e ma te. Thank God is another Friday. Thank God is another Friday. E ma bo ni bi pepe e ja jo lo dupe lowo baba mi baba re ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok e do ba le daddy e kun le mommy mommy ati daddy e ma ba mi te soju e mo dupe temi Olorun engineer e pe pastor Mrs. Temitayo kawon na ma ko lala ni fere njogi.

0: Nice, mommy, a yeek out to a yeek house. Any baba, mo dupe pe wo lo se mi dada. Mo dupe bi ton ba ye mi de. Mo dupe bi ton ba mi lo. Eyin ara ile, e se dupe lowo Olorun fun aye wo ni ode kun le pa fura. E ba n dupe. E ba n so bi Jesus o se fun woli. Morning devotion la se. E ba n ki, e ba n ge. Emi gan ba wo dupe, mama mo bo dupe lori awon omo to fun o. Won da Olamu. Olorun fa aye re wa la iwo gan. Oni baye eyan se le wa laaye eyan Olorun ti o fa aye re wa laare agbega titi lai lope wa lodo re a o si ma dupe lai lai ni ogo ni fun Jesu gbugbe eyan omo Olorun e wa dide le ka to ki hallelujah nla mejo ati ogo meta emi Oluwa ni ki n gbadura fun yin pe ki won Olorun ko se weekend fun o se bo ni ni ojo jimo loyin oni lojo Friday enowo mejeji yen soke wa eni baba nitori iku Jesu ati ase re se weekend fun mi loruko Jesu Olorun ninu ipa ati agbara nla re se weekend fun mi se fun awon omo mi yo si wa lonara in the name of Jesus Christ e gbe ese kan si waju ma e pin oruko Jesu le kan gbogbo tin ba fowo kan laye Olorun jo mo dun femi na wa ni oruko Jesu gbogbo tin emi o dekun le Epaphras omo titi layo Debora ba fowo kan laye Olorun jo mo dun fun mi bo ba mo ko da ko mi bo ba mo ko da ko ko fo ko mama re si e so dadu abe Olorun Israeli gbogbo tin ba fowo kan laye emi atomo gbogbo tin ba fowo kan Olorun jo mo dun ase ti mo je ko dun lowo eni Olorun jo ba le mi in the name of Jesus Christ e gbe ese lekeji si waju gbogbo eyan mo Olorun bi owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu moto tabi ti o wa ni hospital e gbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofu majemu ti mo fi akoko eda sofu ofa ti mo fi akoko eyan sofu because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofu oni ofa aye ti ofa ba wonu agbo eyan mo ri sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lu odun mesan so gbogbo awon yoku e ti yaale e gbadua nibi te wa yen eke ofa ti ma fi akufu eyan sofu mo je o bolu mi mo je o bolu omo mi mo me gbadua laaro yi e pe Jesu be e ki bi e so dadua be oruko Jesu ofa fi akoko eni sofu Olorun ninu ipa ti agbara mo je o bolu mi mo je o bolu omo mi in the name of Jesus Christ eyan omo Olorun bi ese keta siwaju mo fi majemu Olorun so tele gbogbo eni to ba gbo mi in the name of Jesus Christ you will not waste time and time will not waste you eni fi akoko sofu akoko ni fi sofu in Jesus name o di ase o di edidi loni e wa tewo e gbe ese number 4 siwaju Olorun ninu ipa ati agbara ba se n gbara adi fun isin ase kagba ojo Sunday ni ma fun gbogbo awon omo Olorun patapata ni anointing oil awon ti o ti ni awon kan ti ni ojo Sunday awon ti o ti ni yo awon na gba ti won ipade we je re mu ni gbogbo eyin so na church e ma wule le nbo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo so na church gbogbo so na church na anointing oil wa e ti owo yen si waju oba so ekun de ni oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di September odun tin bo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe Olorun lori mi so tele si aye pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo bo se n ba lo iko to dale eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ore ofe niyan mo mo ko ti rin jina bayi mo mo ko ti lo waju jina Olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi kesi mama ati baba ti n gbo mi ti n se ami asotele ni pe igba ti o ba fi di ago mesan lale awon alati owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o Olorun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo sere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ say louder amen eyin ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo Sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale. Mommy mo invite yin e wa ba mi yo. Daddy mo invite yin e wa ba mi yo. Ki wa se yen gan ni koko. Ibi ti mo ba adua de ni ale ojo Monday si Sunday ibe la pari e si. Ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun. Le kan si to ba di ojo Sunday. Eni kan ni ipele marun be ni. Oluwa ni ki so di mimo fun pe iyi pada nla to lami la ka yo de ba o. Bi ogo se nje ti Olorun. Tin ba ti fi yo leyin lowo, boya to ba ti di next week, a wa bere si si aso loju oro yen. Emi ti lo iyo, but a bere si lo anointing oil. Eni kan ni wo ni omi 77, mo ti so pe ki mo gbe die die lo si awon Sona Church. Ni won ti o sele ba yen ri. Ati anointing oil, a ni die na, die ni. Omi 77, omi 77 ki jade. O won Olorun ni. But ni tori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo Sunday ojo Monday mo ti ni ki won mu die die so an lagbara Olorun ni gbogbo Sona Church yo wa nbe ni Wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni fi se didi to dun ni and gbogbo eni to ba tele o di dandan ke owo mu o di dandan ki adu e o gba e je nse bayi engineer e ja gboro yin ayo laaro yi ntin se mi niyan eni kan ni e fe gbo royin ayo be ni wa kigbe ma gba royin ayo wa fi kun emi gan so royin ayo in Jesus name.
1: Oruko mi ni Adani Azizat mo wa lati Iwo Road ide opo imala akoko ni pe ni 2022 August wa pa ko mi ni pe ki ma gbo po re daddy mi so gba ti ma fi de be ojo keji won ti ku be ni sir so ojo to pe 6 months ta nja kara won ti na se prayer fun won atu grandma mi not too sick atu go hospital awon mo ti ku na to pe 6 months gangan ma to tu pe o fe pe won ye
2: grandma na to ku
1: mommy mi not too ku
2: ah o di melo
1: o di awon meteta
2: awon aje n pase o ogun akufa eje wa awon to le se ami ko ni bele le yin o eni ti won ni oran lowo ti anase ku dandan si Joshi amebi oba wa loruko Jesu Olorun oni pa o iku oni pa laanu e ki be iku oni pa laanu mi yes
1: so leyin gba to ku to mo wa wo pe ah awon ti mo ri na pe ti ma wo mori won mo gbogbo ni se mi awon lo ti ku yi ki lo wa ku fun mo se ko wa buro mi niyan late ko ba ibadan wa niyan pe let's come and start a new life there
2: let's come and start a new life
1: eh ni bi tenibodo ti mo wa pe tori amo tuto ku ti wa afi everybody le family ile job everything akofile even moto awa wa si badan pe let's start a new life bi de se de badan mo wa ni mo pada si school mo lo se je ndi mo mo pe ti ba lo dojojumo ko ni rorun fun mi so mo apply fun part time mo ma lo ni forole won wa pe kini mo tun le ma se odun egbon mi je yan to duro ti wa wo je ka mala so ma to wa di mo ni je ki lo ko se mo ma se tele tele mo wa ni je ki lo fun upgrading mo wa lo fun upgrading so mo ma n lo ni re ni dabi 10 aro ti ma ti we fun bro mi wa ti lo si school ma wa ti di 10 ma lo si bi se to wa ti di 4 ma pada si school to wa ti di 6 bi se se ni e ti mo sa se pari ise ti mo nko ma ti mo wa pari ise to wa ma wo pe se mo ti ma joko di o ti yan ko ma wa do to ma wa si shop fun mi ni pe let me start from somewhere be je ni be ka embrace our small beginning. So mo ni le wetin mo dey by three bedroom mo wa ni pe dining mi yen mo wa set up mo ra chair sibe mo ra small cabinet ti mo n pa won ise mi si mo dey ra ara won ko kekeke ti mo ni di fuse mo sa sise lo nbe mo dey be te gbo mi mo because to ba mo ma so pe ah to e pe ta won te pe won ni ero gidi ba wa nko to ba wa se ka fun yin ko won sa nbe mo to fun pe ko le si wahala o wa ni okay pe ki lo wa shop ti mo kokko ri won ni pe ase mo fe ma te jade ndi ni po ti kere ju now mo ni pe aye ki bere lati bi ko won no ti o victim mo fe fun e so mo boru ko ni big for you o ye ko ma dream big ni now mo ma ni pe okay no problem pe ma wa nla mo sa wa shop nla lati gba ti mo ti gba shop yen titi ti mo fi pari e mi o te ni idaduro kokan gbogbo e ko lo fast fast ni mo le
2: ko ti mo lo fast
1: mo ti pari e gan mo ti send je si awon media ti mo fi bere shop yen ti mo fi pari e fast gbogbo si ko ti mo fe nbe ti ko si
2: ninu shop
1: beni
2: egbon ile nta nbe
1: e stylist ni mi mo ti lo mo fi wa fe fi ko mo ti lo ko lash bi pe ki ma ko lash special ki ma
2: eyi e ma se keke se shop yin ni
1: beni sir
2: anawo e ge npase awon mo kekeke aye se ti yari o oba to nbe kun aladua ko so ise re bi nla egbe owo lori se mo nte su se fo mo birin o se bi to n ba pa gbogbo igi leyin egba igi leyin ogbe to n ba fa won tu pe esin de bo pelu gbogbo bo se se ka re to duro omo isi to ona lo mo nawo si o baba mo nawo si o sister bo se kere to yen bo se dagba to yen olorun yo je oro na lo ki se yo pada gbera sit down sir so awon gan ten tan
1: mo nse lash mo ni new set saloon ni mo gba awon baba to ngeun mo gba leotech bo emi temi ko ti mo bezile ni irun sise ati lash
2: nice
1: mo bezile so leyin gba ti mo pa shop yen ton awon family mummy mi ti wa to fun mi pe e fi le leyin odun kan a to ri da ma to ba ni ko lo awon ebi ja wa bari baba wa a wa wa
2: gbogbo eni to gbe na ti o le fi lo tin fi nu ba oja kan si ami wa ya were e ki be ni e ya were se laye won pa ya won pa baba won pa gileyin oba re won to le ri somo e bi ti omera eni eni ni se ni gbogbo eni

Nice. Sunday la se kagba. Won ja mo mi lenu ni. Ni abare ni tun ni aye atun. Gbogbo awon kan ta awon eyan ti ni anfani si, e ni anfani si lojo Sunday. Emi la anointing on ni o. Emi lo mi 77 ni o. Lagbare ni to laye atun. And ipade weje we mu ni eyi ti mi o ti fun ni yo mo mo pe ni yo ti lowo ma fun yin ni kan ti mo ti gbadura si ni agbare ni to ni aye atorun emura omode ni ngbo mi agba ni ngbo mi o Sunday ni asikagba ipade agbara nlai mo invite yin mommy be my guest mo invite yin daddy be my guest lagbare ni to laye atorun and ipele awon eyan marun ti mi o ti raye se ni ma gbadura si ni ojo Sunday engineer eje tun gbo